eti papa sa o mane so ba me minim sidila na me phone an charge enu ba bia de fine fu ha na dum